0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
2: Ang ubiti ko, adok, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidney, tapos tatoy ruso.
1: Ruso.
2: Tuhin natin po nakakastrik acid ki hospital.
1: Di hospital. Anya tinagdag na nag-check out tayo?
2: Na admita di lamot.
1: Manungal daw?
2: 7 days.
1: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayunik. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
2: Mayatid.
1: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo.
2: Awa nito.
1: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
2: Pwinto.
1: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
2: Pwinto.
1: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
2: Atado.
1: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
2: Pwinto.
1: Ado pa
2: yung? Masit lang to.
1: Masit lang. Taga sa'yo na taga Lamot?
2: Taga Lamot to.
1: Lamot ti Fogona?
2: Pwinto.
1: Ano ti kumplito pangaral mo, Bert?
2: Bert Galang Hapawi.
1: Meron mo pangaral mo. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magita ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ikiman na tipi-tipi-tipi pakaagasa.
1: Like pintas, awan tayo operasyon.
2: O yun to.
1: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat ito yung Apo Diyos.
2: Salamat ito yung Apo at tatatok na instrumento ng nangagas kanya yung kuat at sa bubami.
3: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. Ano pong oras? 8:50 na po ng umaga. And today is Tuesday. It's August 4, 2026. Hello po sa lahat ng mga kapatid, kaibigan, at syempre mga sweethearts po natin dyan na nakikinig simula pa kanina. Thank you so much for tuning in with us. Kayo po ay nakatutok sa Sweetan 7.7 FM. Today sa Best Mix, samahan niyo po hanggang mamayang alas G's. At sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, ha, meron kayong gustong i-greet o kung may sineselebrate man kayo ngayon, happy celebration. Magandang araw po sa inyo ng Martes, opo, buwan ng Agosto. Kabilis ng araw, ano? 4 na ngayon. Piruin mo yun. Mamaya isang linggo na naman, ba? Diba? Tapos mamaya, ano na, bare months na, Pasko na naman, magbibigay na naman tayo ng mga regalo. Kapakabilis ng araw. Okay, mga kaibigan, hintayin ko pang inyong mga mensahe. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ako. Maya-maya lamang. Muli po ito po ang inyong lingkod, DJ Barry.
1: Si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 97.7. Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. E kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Sol.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Ang gistlan ko nang uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyo.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina. Siyempre pa, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muli nagbabalik ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalala, protektahan lagi ang mga selula para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. Magandang pakikinig din sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ating Facebook page na live DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na kung saan pwede nyo pong i-like, i-follow para updated tayo sa mga impormasyon na atin pong pinopost araw-araw. At mga kabayan, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Stress na ba ang lahat? Ingat po tayo mga kaibigan sa stress, kasi according sa pag-aaral na ating mga eksperto, ang stress ngayon ay isa sa nangungunang dahilan ng mga karamdaman ng bawat tao. Kasi napakahirap ba naman itong stress mga kaibigan? Kasi nga ang buhay natin dito sa lupa ay hindi talaga maiwasan itong mga problema. Kaya nai-stress tayo mga suking tagapakinig. At according nga sa pag-aaral, na isa ito sa mga dahilan kung bakit tumatanda ng maaga ang isang tao. Humihina ang immunity at higit sa lahat, ang isa sa dahilan ng mga problema sa kalusugan. At alam mo ba, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ay nakakatulong ito para harapin ang araw-araw na stress. Ang superior antioxidant combination kasi na ito ay nagpapalakas ng iyong immunity at pinipigilan ang pagtubo ng mga karamdaman, lalong-lalo na ang cancer, atherosclerosis, aneurysm, scurvy at marami pang iba. Kaya huwag magpatalo sa stress. Mag-Mighty C at DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Actually, mga kaibigan, ang stress normal lang yan sa buhay. Habang buhay tayo, nandyan yan. At kung atin po yung tanggapin positively, yan yung nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan lang natin ng panlaban. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan na hindi mahilig kumain ng prutas at gulay. Take note ha, lalo na sa mga mahilig pang uminom ng beer, whiskey, uy, sana all, mga nakakalasing na inumin at naninigarilyo ka pa, mahilig kumain ng mga matatamis, yan ay nagre-resulta sa pagtaas ng oxidative stress, which is dangerous sa ating kalusugan. Kinukurap kasi ng oxidative stress ang mga cells na nagdadala ng maraming mga karamdaman, especially sa nervous system. Pwede kang magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, at even stroke and heart problem. Pwede ka rin magka-kidney problem and liver disease, at ang pinaka-worst, pwede kang magka-cancer kapag kulang ka sa antioxidant dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at marami ka pang bisyo. Kaya makaibigan, for better health and disease prevention, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mitisika araw-araw. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant na nung sinukat, umabot sa 1.3 million units ang antioxidant ang tumutulong protektahan ang mga selula na hindi masira dahil sa oxidative stress. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule at MyTC araw-araw para protektado ang ating katawan.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at gulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Napakaraming karamdaman ang pwede mong makuha kapag kulang ka sa antioxidant. Nawawalan kasi ng panlaban ang iyong mga selula laban sa free radicals kapag kulang ka nito. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakamaraming pinsala na maibibigay sa katawan. Imagine, mga intestinal organs mo namamaga, even ang colon, kaya nagtataka ka na lang na laging basa ang iyong dumi dahil namamaga na pala ang iyong colon. Kaya uminom ng the best combination na pang-prevent sa mga sakit. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline.

0: Sira Mag DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko normal ang paghinga ko at makas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 bibili sa mga butika
2: sa mga mahilig naman mag-exercise namamaga din ang mga muscles tendons at ligaments lalo na kung hindi ka regular nag-i-exercise kung kailan mo lang maisipan at gusto mag-exercise bago ka lang mag-exercise. Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpapabilis ng recovery sa mga muscular tissues after exercise. Nag-i-improve pa ito ng muscle tone, nagpapalakas ng mga tendons at ligaments, at mas makukuha mo ang maximum benefits sa pag-e-exercise kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at may TC.
0: DTX 500. Ulang bangkain mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Matakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Mostly, sa mga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed foods, at too much carbohydrates. Actually, according sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang kinakain. Ang pagkain ng marami ang dahilan ng mga karamdaman dahil kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasama kaya kailangan po natin yan tandaan. That's why lagi nating pinapaliwanag na kailangan talaga natin ng superior antioxidant. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito regularly para malayo ka sa mga karamdaman at hahaba pa ang iyong buhay dahil dinidelay nito ang process of aging.
0: DTX 500. Lagi ka bang wow, gutom,

0: ng diabetes, mag-GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: At ang nagustuhan ko sa kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang kanilang synergistic effect. Ayon sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, which is Mighty C, ang nagkukonvert sa oxidized glutathione into active form. Kasi makaibigan, ang glutathione, kapag ginagamit ito ng katawan, nag-o-oxidize ito. At kapag naka-Mighty C ka araw-araw, kinukonvert niya ito into active form ulit. Pinaprocess nito ang used-up glutathione. Meaning, may steady supply ka ng innate antioxidant kapag naka-Mighty C ka araw-araw. Aside from that, ang DTX 500 Herbal Capsule ang nagpo-provide sa pinakamataas na transferred antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Yan ang rason bakit sinasama talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maging mas malakas ang kombinasyon at epekto nito sa katawan. Pinaparami at pinapalakas nito ang iyong innate antioxidant at may massive reinforcement ka pa na 1.3 million units ng antioxidant galing sa D-sugared sugarcane extract. Kaya protektahan ang katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
0: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakiti at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapunangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, sabi nga ng iba, kunin mo na ang lahat, wag lang ang kape. Kaya kung kape na lang din ang iniinom mo kaagad pagising sa umaga, dito ka na sa Healthy Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na kapag ito ang hinigop mo pagising sa umaga. Protektado ang ating mga selula. Protektado ang ating tissues at mararamdaman mo kaagad after ilang oras, lalabas ang dumi. May taglay kasi ito na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk na isang detoxifying properties na tumutulong ipalabas ang katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Test mo ito, isang VSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Bumili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Bumili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ang super
5: Super Antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RAP value. DTX 500.
6: Dosis sa baluka nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nga sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin, Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay,

0: Ati pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na ang legit at FDA approved ang epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po, napakarami ang kumakalat ngayon online. Baka mapeke po tayo mga suking tagapakinig. Siguraduin, puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy makaibigan, sigurado yan. Kasi bago ka magpasok ng produkto sa mga pharmacy, hihingian ka ng Certificate of Product Registration galing sa FDA. At yan ang wala sa mga peke. Kaya nga, sa online lang sila nagmamarket kasi hindi yan pwedeng ipasok sa mga pharmacy. Kaya makaibigan, para makasigurado, available na ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at Clean.

Nika DTX Coffee Mix sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. At kung pampaganda naman ng kutis ang iyong hinahanap, dito ka na sa sabon na may antibacterial property. Sa sabon na hindi lang magpapakintab at magpapaganda ng kutis, may taglay pa ito na antibacterial properties na nagtatanggal ng kate-kate at amoy sa katawan. DTX Herbal Soap. At kung lagi namang sumasakit ang makasukasuhan, mag-DTX Herbal Oil. Ang herbal oil na may taglay na napakataas na anti-inflammatory

0: Mighty C ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag isabay mo pa ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Siguradong protektado ang katawan. Lalong-lalo na sa makabayan po natin dyan na kulang lagi sa tulog. Kulang pa sa pagkain ng prutas at gulay kaya nagkukulang ng mga nutrients. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Pinapa-energize ang mga selula. Pinapaganda ang function ng katawan kaya hindi ka magiging antukin sa trabaho. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the alkaline.

0: yourself. Mag-MyTC. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC. The Alkaline. Vitamins DTX 500.
1: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka pandama. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nafe at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa sa mga butika.
4: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At sa mga nagtatanong kung paano ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal ang tamang pag-inom. Kahit saan dyan, makaibigan. Kung may mga maintenance kayong iniinom, ng after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule ng 30 minutes before meal.

0: para mas maganda ang epekto sa katawan. Especially sa mga kabayan po natin dyan, ha, na matagal nang may maintenance sa hypertension, high blood pa rin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganon? Sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. At alam ko, katulad ng iba, mag-normalize din ang iyong blood pressure kapag sinabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan na matagal nang may maintenance sa diabetes, hindi pa rin po makuha ang pinaka-normal na blood sugar kahit na may maintenance, ay subukan pong sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. Alam ko, katulad din ng ating mga na-interview, mag-normalize din ang blood pressure dahil ang polypeptide properties na makukuha sa extracted ampalaya at mapait na bahagi ng tubo, mga kaibigan, matutulungan ang iyong mataas na blood sugar. Lalo-lalo na sa mga matataas ang kolesterol, ha? Maraming barabara sa ugat, linisin ang mga ugat at protektahan ang selula. Araw-araw laban sa oxidative stress at mga free radicals. Mag DTX 500 Herbal Capsule. At para sa mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, sabayan sa Healthy Coffee, ang antioxidant at detox coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert, mga kaibigan, na magkarinigan tayo at magbigayan ng mga health information. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para protektado lagi ang ating mga selula, ang ating mga tissue at buong katawan at masuplayan sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan para mag-function ng maayos. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga buhay. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
5: 7.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
6: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
8: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
9: Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga,

back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, DJ Barry. And thank you so much for tuning in with me. It's already 9:44 in the morning. And this time check was brought to us by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors, serve it hard. Yes, they are located dyan po sa Maykalaw West, Barangay Hall. Katapat lang po nila mismo. Dyan na dyan po ang Don Pedro's. Okay. If you guys are looking for authentic Filipino food, ayan, pwedeng-pwede nyo pong itong puntahan at subukan po ang kanilang mga dish. Today is Tuesday, it's August 4, 2026. Napakabilis po ng araw, 4 na agad ngayon. Oo, tapos mamaya isang linggo na naman. Basta dito lang kayo makinig, oo. Ako kasi piniko napakabilis po lumipas ng araw para sa akin lang. Oo. Kaya kung may gagawin kayo sa mga susunod pa na linggo, alam mo, hindi nyo mapapansin, gagawin nyo na. Mga ganong eksena. Napakabilis lang po talaga ng araw. Napakabilis lang po ng oras natin. Oo, kaya lagi nyo pong enjoy ang bawat segundo, minuto po ng inyong buhay-buhay. Ayan, siguro ang mapupulot nyo lamang sa araw. Yun lang. Okay po, hello po sa lahat mga kababayan po natin dyan, mga kapatid, kaibigan. Dyan po sa may Makunakon, Isabela, sana okay lang po kayo at makarecover din po kaagad. Kasi nga po naglandfall na po dyan yung bagyong Luis kahapon. 5:30 po yan ng hapon naglandfall. And meron pang isang binabantayang LPA, pero ito po ay mababa naman ang tsansa na maging bagyo. But still, ang meron pa rin po tayong mga raramdaman na konting pag-ulan. And dahil din po yan dito po sa LPA na ito, pero napaka-late na po ng tsansa. Hinihintay na lang po natin mag si Luis eh. Wala na siya si Luis, wala na. Oo, sinakal ko na. Saring lang. Okay, mag-ingat po tayong lahat. May mga karatig bayan pa rin po tayo na wala pa rin pong pasok hanggang ngayon. And, ayan, sana itong mga ganitong araw is gamitin natin sa mga bagay-bagay na, lalong-lalo na yung mga nag-prepare, no? Yung mga naglinis, o yung mga maglilinis, mga ganyan, ngayong araw. Kasi nga, yung tagal din naman na umulan-ulan po ng mga nakaraan, lalo na po sa atin dito sa Santiago, for sure, napakarami dyan na mga nahangin, na mga puno, mga sanga na nagkalat dyan. At meron ding mga

atin, lalo na po dito sa ating lungsod. Oh, dati kasi naalala ko, konting ulan lang noon, no. Iba yung baha. Nagbabaha dito sa may highway. Ano ba tawag dito? Mahard ka highway. So, grabe, nagulat ako dun. Nakakatakot lang kasi hindi mo alam, lalo na pag hindi ka pa taga rito, ano, eh baka madaang ka ron. Eh, kawawa naman yung service mo. Diba? Papasukin ng tubig yan. Kaya pagka ganun, siguro ma-advise ko lang, doon na kayo dumaan sa kabila. Isa pa naman, yung City Road, tama ba ako? Diba, hindi taga rito ako, pero hindi ako sure sa mga road na yan. And, ayan, again ha, sa lahat po ng naapektuhan, kasi meron din po mga part dito sa atin na mabababa po talaga ang lugar, so pwedeng-pwede po talaga sa kanila, makakatch sila ng tubig. Yes, may ganun po talaga. And sana okay lang, and matuyo na, sana umaraw naman, ano, para matuyo, mamaya na uli siya umulan, o sa mga susunod na araw. Ulan lang siya pagkaaraw, wag ng gabi. Oo. Pero kaya lang sa gabi kasi, ano, nagpapasarap ng tulog. Ano. Kaya lang hindi, mas magandang wag na lang. Iba-iba tayo ng pangangailangan, ano? Yung iba, kailangan nila ng ulan. Yung iba naman, hindi. Eh, ganun talaga. Dapat na lang balanse. Kasi hindi naman pwedeng wala. At hindi rin naman pwedeng puro meron. Oo, hindi pwede yung ganun. Dapat balance lang. Ganun po kahalaga ang ating Mother Earth. So, dapat ingatan po natin siya, okay? Huwag natin kalabanin ang ating Mother Earth. Kaya kayo ba ay agree sa Pax Silica? Yan lang. Ewe lang ha. Wala pa naman ano, wala pa namang desisyon about dyan. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Akala mo, taga ano, no? Taga Tarlac. Doon po kasi planong itayo ang Pax Silica. And napakalawak po niya, napakaluwang. So, may mga maapektuhan po dyan for sure. At may mga ilan na nga rin po tayo nababalitaan na binibili yung mga lupa nila. Para nga pandagdag sa space ng itatayo na Pax Silica, if ever. At ito po ay inisyatibo po ng United States para po sa mga kagamitan na para sa AI po, Artificial Intelligence. Awan natin kung ano pang trip nila. Pero siguro para sa akin, medyo kailangan pag-aralan mabuti dahil ito po ay napakalaking pabrika. Parang ganun eh. Itong Pax Silica na ito. For sure, yung i-produce niyan ng mga chemicals, napakalaking bagay para sa ating kalikasan na makakaapekto ng hindi maganda. Actually, yun sana yung unang i-consider. Hi, nako! Okay, thank you so much for tuning in. Magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. At kung may sinaselebrate kayo ngayon, happy celebration! Kung ano man po yan, pwedeng-pwede nyo po kaming invite. Tumatanggap po kami ng imbitasyon sa mga ganyang bagay. Okay, thank you so much. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Mag-ingat po tayo sa maghapon, okay? Lalong-lalo na po sa mga may pasok na ngayong araw at sa mga bumabiyahe po. Okay? And syempre yung mga madadaanan nga nila. Mag-ingat po sa ating pagdadrive. Okay? Sa daan po ang tingin, ha? Huwag kung saan-saan. Thank you so much. Muli po, ito po ang inyong lingkod. DJ Barry saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa TTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TTX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
13: Grabe pala ang the Sadeco.
12: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco.
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
14: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
15: Wow, galing.
14: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sashi na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
15: Wow.
14: Gumaling na po siya hanggang umaga.
15: Wow.
14: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Beautiful song from Cotton Lloyd and Christian. Okay, it's called How or Why. I don't know why you love me. Okay, how can I not know the title when it's a personal favorite? 10:31 and we've only just begun here on Sweet 97.7, the noontime prime. So we definitely have a whole lot more time to spend together. You gotta keep it here for more. 10:31, time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Also by Commonwealth Rural Bank, kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdikit itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklaka. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa Brother Enlo ko, pinalagyan ko ng sili, mahangam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Meron tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with Zinc Capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng bangkay o sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo.

0: lah. I'm Drive Max Coffee.
1: Kape na?
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
5: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
6: Mag DTX 500!
5: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
6: at ang stress maiwasan!
5: DTX 500 araw-araw mabibilis sa mga buti.
6: DTX 500.
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
6: DTX 500 mabibilis sa mga butika.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

Kamustasa, everybody. Welcome to another highly anticipated episode of everybody's favorite, the Noontime Prime. Ayan, ngayong pasado alas 11 na naman mga sweethearts. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Tayo'y, of course, naka-live na naman sa mga sandaling ito. Ano pa nga ba, di ba? Sa ating official Facebook page. Ayan, sana all naka-live, sabi nila. Well, sa mga sinasabayan ako mag-live, ihinto nyo muna yung live nyo at manood na lang muna sa akin, ha? Okay. Baka ma-miss yung kasi yung segment natin. Oo. Itong si, ano, si Brother Matthew, ayan, madalas din nagla-live, ayan. Mukhang may show na rin siya. Hello bro, Albert, kumusta na? And of course, everybody else dyan sa St. James Parish office. Okay, ayan, na makasuki natin every day, okay? Especially on weekdays. And there passes not a single episode of this program that they don't tune in to us. O, diba? Lalo na si bro Matthew. O, diba? Certified avid listener ng Dear DJ Lee. Ayan. Feeling ko na-inspire siya pag nakikinig siya ng mga samot-saring kwento tungkol sa pag-ibig. O, diba? Nakaka-relate daw yata kasi siya. Yata kasi siya. Hindi tayo sure. Anyway, eto na yung ating babasahing liham na siguradong kapupulutan na naman ang aral ng ating mga sweethearts na malamang may pinagdadaanan din na ganitong problema. Alamin natin kung ano ang problema ang tatalakayin natin. Ano? Depende sa nilalaman lang sulat na babasahin natin. Actually, ito ay nagmula sa isang girl. Ayan, itatago na lang natin sa pangalang Mary Ann. O, diba? Ang daming Mary Ann sa mundo. Ayan. Pero hindi lahat ng Mary Ann happy sa kanilang love life. Sana all happy ang love life. Sa mga Mary Ann dyan na hindi happy ang love life at may ganito ring kwento ng pag-ibig, kinig-kinig, at na magka-idea kung ano ang dapat gawin, o, diba? So, pagtatagalin pa ba natin? Hindi na syempre, okay? The letter reads, Dear DJ Lee.

Ang akala ko po, DJ, natagpuan ko na ang lalaking magmamahal sa akin ng todo. Pero nagkamali ako. Maalalahanin at mapagmahal naman ang unang impression ko kay Alfred. Ang tawag niya sa umaga, ang gumigising sa akin, halos araw-araw. Lalo na tuwing Sabado kung kailan wala kaming pasok sa opisina. Madalas niyang linya, oras na anya para bumangon at mag-jogging kami, kung hindi man ay mag-exercise para manatili daw na trim ang aming katawan pareho. Masarap sa pakiramdam na nag-care sa'yo ang boyfriend mo sa ganitong paraan. Pahiwatig na gusto niya maging healthy kayo pareho, kaya pati sa exercise gusto niya sabay rin kayo. Bagay na ipinagpapasalamat ko naman, DJ. Kapag may usapan kaming lalabas o manonood ng sine, tinatawagan din niya ako madalas. Dalawang oras bago ako sunduin o kaya'y nire-remind kung saan kami magtatagpo. At bago matapos ang usapan, may mungkahi pa siyang kung ano ang damit na dapat kong suotin para daw mas okay. Noon, kinagigiliwan ko ang mga tawag niya at ang mga mungkahi niyang ito, pero nang maglaon, medyo nababanas na rin ako. Dahil feeling ko, DJ, ay kinokontrol niya ang buhay ko. Ayaw ko po siyang tawagin diktador, pero parang ganun na rin po ang lumalabas. Dinidiktahan niya ako, DJ. Sa palagay niyo po ba, hindi niya ako ginagawang immature sa kanyang mga ways? Palagay ko po ay kalabisan na para sa kanya ang kontrolin pati pananamit ko. Kuminsa pa nga pati daw ang volume ng boses ko ay bawasan ko para hindi naman nakakahiya sa mga katabi naming nanonood. DJ, masakit man pero parang gusto ko nang makipaggalas sa kanya. Pero hindi po ba unfair sa kanya kung bigla na lang ako makikipaggalas? Sa totoo lang, turn off po sa akin ang mga inaasal niya sa akin lately. Bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para makipag-break na finally. Hanggang ngayon ay nauunahan pa rin ako ng panghihinayang sa mga taong pinagsamahan namin. Kaya kami pa rin hanggang ngayon. Sana po'y mapagbayuhan ninyo ako, DJ, at ng inyong mga tagapakinig. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Mary Ann.

Sa mga sweethearts natin, nakatutok pa rin hanggang sa mga sandaling ito at napakinggan in full length yung ating letter of the day. Well, wala kayong dapat gawin kundi makibahagi sa pamagitan ng ating ComSec. Kung meron kayong nais na ipayo kay Mary Ann na ating letter sender, ayan, nagbabalak na makipag-break daw sa kanyang boyfriend dahil turn off sa kanya yung mga gawi ng kanyang boyfriend na tila dinidiktahan siya sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga galawan, sa kanyang pananamit, at sunod-sunuran si girl sa kanyang boyfriend pagdating sa mga usapan nilang oras, schedule na mga bagay-bagay, at samot-saring iba pa. So sa palagay niyo ba healthy sa isang relasyon ang maging sunod-sunuran sa kapareha o boyfriend o girlfriend? In this case, boyfriend ang parang nasusunod na ikinapipika na ng ating letter sender. So sa palagay niyo ay, sa palagay niyo ba ay dapat na siya makipaghiwalay? Kara-kara ka talaga. So, paki-lapag na po yung ating kasagutan o payong malupit para kay Mary Ann para makatulong naman tayo sa mga sandaling ito sa ating letter sender. In the meantime, let's keep the music playing while waiting for pieces of advice for Mary Ann. Okay, gotta leave it now, gotta leave it now. Gotta go on, okay, with this, or gotta move on now with this song from The Jets. Reminiscent of the 80s, if I'm not mistaken, or early 90s, I'm not sure of that anymore. Pero kinalakhan ko rin ang awitin na to ng The Jets. Okay, I hope you like it. It's called Anytime. Yes, it's Anytime as we wait for pieces of advice from our dear sweethearts. Here we go.

First of all, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. I'm sure marami ang mga babaeng dumadaan din sa ganitong pagsubok o situation, no? Siguro may ipapayo natin kay Mary Ann, base sa mga binanggit mo sa iyong liham, the best thing is maging straight to the point ka na lang siguro sa iyong boyfriend, Mary Ann. Tapatin mo siya. Makipag-usap ka ng masinsinan sa kanya. At sana malinaw ang inyong maging pag-uusap. Ayan, mabuti na magkaliwanagan kayo to begin with habang maaga, di ba? Dahil ang anumang relasyon ay laging two-way ang pag-aalaga. Alright, so it takes two, you know, to make it happen. Mahalaga rin na manatili ang respeto sa bawat isa. Sa nakikita ko, mukhang yun yung unti-unting nawawala, yung respeto, no? Kung hindi aayon ang boyfriend mo at gusto niya na lang ang nasusunod, eh mukhang hindi na healthy yon. Yung tipong ikaw na lang yung lagi nasusunod, eh red flag na yon, di ba? So, huwag mo nang paabutin pa ng bagong taon ang pagtitiis mo. Kausapin mo, maging direct to the point ka or straight to the point sa iyong boyfriend. Ilahad mo sa kanya yung pag-take mo sa mga bagay-bagay at maging honest ka sa kanya. Yun lang naman, di ba? So, walang hindi nagagawa sa pamagitan ng isang mabuting usapan, di ba? Walang maisasakatuparan kung malalim na pag-uusap ang inyong gagawin, o, di ba? So Mary Ann, I hope na enlighten ka namin kahit papaano. So I'm looking forward to hearing from you again. Sana maging good news. Sana magbago pa ang pakikitungo sa iyo ng iyong boyfriend. Hirap magpayo. Anyway, Joselito Carion Borja says, magandang papatanghali po DJ Lee. Ayan, tanghali na naman, Joselito Borja. Ikaw ba'y nananghali na? Wish ko lang, lahat ay nakapag-lunch na by this time. Magla-lunch pa lang kasi 12 o'clock pa lang. Wish ko lang lahat ay may naihain na sa kanilang mesa, okay? Yung pala yung wish ko. Okay, at this point in time, we're gonna have to keep the music playing with the... Am I supposed to play another song? Siguro magbe-break na lang tayo. At sa ating pagbabalik, okay, more beautiful songs coming your way, of course. This has been DJ Lee for your favorite segment, Dear DJ Lee. Until next time. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Sweet afternoon, it is now a minute after 12. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 Coffee araw-araw para M Extraordinary. 97.7. Where we play your music your way.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. At DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pantlaban DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: 哎，我奶奶。
1: Crazy for you.

0: Give it up for the Queen of Pop, Madonna, with her signature song that has, what do you call this? Never waned, okay? Never worn out, okay? Crazy for You, only here on Sweet 97.7's the Noontime Prime. Final 30 minutes, that is, okay? Because it's 1:30 on the clock. And that time check is brought to you by Alindada's Meat Shop and the Mega Sardine Super Sarap Super Sustancia.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Torres Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na, hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-56-5 0968-8686-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindo mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi lang gabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit po, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
3: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan.
1: Dapat
0: meron kang panglaman.
1: DTX 500.
0: DTX 500 sa umaga.
1: Panghali at gabi.
0: DTX 500.
1: Ang protection mo
0: sa kalusugan.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

There you have the song from Katy Perry, a song titled Roar, mga sweeters. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Magandang magandang hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. Oras po natin, sir, ready 2:15. Eto, syempre, ngayon po lang pwedeng-pwede ka na magpabati. Mag-request kung meron ka mang gustong kantang mapakinggan over the air. No? And also, kung meron kang gustong ipa-shout out, feel free to, send me a text sa ating text line 0936-322-6700 or sa aking official Facebook page. That's DJ Chino Dash, Sweet 97.7 FM, mga sweethearts. Yes, may page ako, ha? Isang mainit na hapon po sa inyong lahat. Oo, sa wakas ay nakalabas na po ang Bagyong Luis sa Philippine Area of Responsibility. Na yung iba naman, nanghihinayang kasi gusto pa nila yung ulan. Lalo dagi sweeters sa yung manalon, tatalang napadanuman, Ajay Taltalon Daya. Tapos nanonood din ako ng interview kanina ni Gov. Sabi din ni Governor yun nga, na parang nag-i-invite pa nga daw sila ng bagyo. Yung sobrang sad-sad na daw yung tubig sa Magat Dam. Buti nga, at ilang araw ding umulan na kahit pa paano ay nakatulong din yung ulan, no? Pero meron ding parte, lalo dito sa may Gukab. I think hindi pa passable yung daanan dyan. So, hanap na lang po tayo ng alternate route na lang. Nabubulol pa. Alternative route, mga sweethearts. Nagsasabi ko kasi. Ano na, kumusta naman po kayo? Ako, medyo magkakape pa lang. Nantok na kasi ako, parang naubos yung energy ko sa bahay. Mas buti na lang din kahapon, lumihis, hindi, parang hindi na napadaan yung bagyo sa atin, no? O, kasi last time na nag-check ako sa Pag-asa, sabi nga, dadaan dito sa bandang Isabela, mga bandang gabi, o kaya madaling araw. Eh, ako kagabi, waiting naman ako. Wala, be, o. Pero okay lang din. Ito na nga, walang kwenta-kwenta yung sinasabi ko. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweetas. Magkakape muna ako, ha? Kung ikaw medyo inantok ka na din, edi magkape ka na rin, ha? Ito na muna, let's listen to song from Jessie J, Ariana Grande, and of course, Nicki Minaj, a song entitled Bang Bang. And once again, this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated. I'll be back with more of your favorite hits. Only here on Sweet 97.7, today's best mix, kinig na.

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. At DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating phone group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
12: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: There you have it, a song from Daddy Yankee, mga sweeters, a song titled Dura. And this song's brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso. We are now live on our official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM Santiago City. I'm also live sa TikTok. Oh, hanapin nyo lang po DJ Chino. DJ Chino of Street 97.7 FM. Anyway, shout out to all of our 2,000 viewers dito sa TikTok. And sa mga gusto pong makipagkulitan sa ating live stream, once again, bisitahin lang po ang aming page. That's Street 97.7 FM Santiago City. Today is August 4, 2026, mga sweethearts. And ngayon po ay Martes. Oh, kumusta naman po ang inyong mga araw? Shout out to Trixie Kate. And also shout out din sa mga nakikinig sa atin dito sa may Sentro Mall. Sabihin mo lang kung namimiss mo na ako, mag-duty na ako. Mag-duty ka na kasi para maka, alam mo yun, para maka beauty rest naman ako. Ay, beauty rest. Rest lang. Trinay ko mag-live dito sa TikTok. Mas masaya pala kasi mas maraming viewers dito. So shout out sa mga umaakyat sa ating live stream. Meron sana gusto pag-usapan. Meron sana tayong topic ngayon. Kaso nagdadalawang isip ako. Pero feeling ko wag na lang nating pag-usapan. Pag-usapan sana natin kung ikaw ay empleyado ng wag nang it's something to do with politics kasi nakita ko lang kasi nag-post din yung kaibigan ko na, alam niya, hindi ko nang sasabihin eh. Alam niyo yung kilala niyo po ba si Mary Grace Piator? Si Andy Lim. Ganun yung eksena. Ganun sana kung meron kayong pangalan na i-invent, ano yun at bakit. So wag na, kasi feeling ko masyadong green yung may kocomment. Eh, bawal yun. So dead man na lang. Bukas na natin yan pag-usapan. Ay, wag na! Basahin mo yung comment ko kay Willie, na inis ata siya sa akin. Kasi ang pangalan daw niya pag siya. Wag na pala. Oo, wag na. I-check mo na lang, stalk mo yung post ni Willie Da. DJ Luna, yung masakit yung katawan, kakabundok. Oh nga, te, parang almost everyday ka namumundok. Ano ba meron? Sa akin kasi hindi ko masyado na-enjoy mag-hike. Pero I understand that a lot of people, hindi ko alam, parang they find a genuine happiness kapag, alam mo yun, kapag na-achieve nila yung specific na target nila sa pamumundok. Oo. Ano bang target ko pag namumundok ako? Siguro yung managahiking din, yun din yung target ko. Kasar. Lalabas ang tunay mong kulay, DJ Chino. Ay, DJ Luna, meron akong nakita ha. May pinose yung isang magaling na gitarista ninyo, si Kuya Mark. Meron siyang pinose. Ti, nakita ko yung parang... Totoo ba yun? parang ikaw yung nagsa-second voice dun sa Beshi ng Bayan. Hindi na nakaka-relate. Nakalimutan ko na. Nakalimutan din pala ako dito sa TikTok, no? Mahirap pala yung ganito. Yung nagmumultitask ka. Pero kaya natin to. Kayanin natin to, guys. Maulan na hapon, DJ Chino. Sabi naman ni Mami Pash. Kahapon, no? Dito naman yung maulan sa Isabela. Tapos sa kanila daw, dyan sa may bandang Cavite, ay napakainit. Ngayon, baliktad na. Oo. Tunay. Legit na bilog ang mundo, Mami Pash. Kasi dito ay napakainit na. Ay, throwback ba yun? Ay, akala ko. Ah, sa bagay, kasi nakita ko yung hair lalo, yung hairstyle ng beshi ng bayan natin. Oo. Parehas pa kayo nun. Parehas pa kayong kulor. Ala, parang masyadong tahimik itong mga andito sa TikTok, no? Guys, kung meron kayong gustong pag-usapan na natin yan. Oh, wag mo na. Mas maganda kasi pinag-uusapan yung mga bagay-bagay. Diba? Ah! Sabi sinasabi. Ang bilis ng oras, hindi ko naman manayan. Oras po natin, mga sweethearts. It's already 3:21. Maganda ka pa ba? Mahilig mag-repose, kaya mahirap mag-isip ng bagong content. Kailangan nating sumawad sa FB. So, pagin, I'm actually thinking na mag-content na din ako. Yung pagluluto ko, kung hindi kasi nakakaalam, mahusay ako magluto, guys. Kasi nga, di ba, laking lolot at saka lolot-lola ako. So, sanay ako magluto? Oo, asawa na lang kulang. Ikaw na lang yung kulang, Ben. Kaasar ang grupo-grupo. Shout out kay Unforgettable. Ano na pangalan mo ba eh? Hello siya, hello to Manuel Libon. Listening, sabi naman ni Mami Pash. Kumusta naman po ang anak nyo? Kumusta si Dera? Dera Cream? Ay, andyan ka pa ba, DJ Luna? Sabi kasi ni Willie Dax, ang ipapangalan nyo kung sakali ay... Meshi daw yung pangalan niya. Tapos yung apelyado niya Kep. Yun yung pangalan. Eh syempre, binalasa ko na naman. Alam, parang hindi naman bagay sa'yo yung Meshi. Paano mas bagay sa'yo yung Malu? Ayun. Nag-reply naman siya. Ano ba yung reply ni Willie Dux dun? Parang yung reply niya tapos... Hoy, wait lang, merong nag-message sa akin. Baka may ma-overlook tayo dito. Okay, chat ko nga. Hoy, ba't ganun? Ah, okay. Kapatid ko pala yung nag-message. Mamaya ko nare-reply. Ah, diba? Parehas tayo na naisip. Hindi niya bagay si Meshi. Siya talaga si Malu. Meron pa ako nabasa doon na ayoko na lang sabihin. Bagay kay Maribel. Ano ba yun? Ako na lang yung masaya dito. Yung nagigets ng mga listeners natin at viewers natin sa TikTok. Guys, if you have any topic that you'd like to talk about, kung gusto mong pag-usapan natin, i-comment mo lang yan, ha? Huwag kayong mahihiya. Let me know kung saan po kayo nanonood para mabati ko naman po kayo. And also, shout-out din pala. Shout-out sa mga sweeters natin sa may Centro Department Store. Ano, nakasilpa po ba kayo? Wala. Ang daming nagla-like. Maraming salamat po. Hello, sabi dito ni... Bey, ang hirap na basahin ng pangalan mo. Sino ka ba? I-comment mo yung pangalan mo dyan. Mga characters kasi ng pangalan... Wait lang eh. Che-check ko lang. Hindi ko talaga mabasa, Bey. Mga icon kasi yung pangalan niya. Mga parang mga characters. So, pasensya na. Ay, si Ali! Eto ba yung Ali? Nakakilala ko. Si... Ali from Kalang. Tama ba? Mali. I'm sorry na. Hindi ko na masyado ma... Ay, hindi. Hindi pala. Wait nga. Hindi ko makita kasi yung profile picture. Hindi ko ma-distinguish kung... Hindi nga si Ali to. Parang bagets-bagets itong nanunod sa akin sa TikTok. Anyway, taga saan ka naman, Ali? dito sa Facebook, ano ba to, dito sa Facebook live ako kasi nakikita yung ay may chismis ako, sabi naman ni DJ Luna, ano yan, pumasok ka na ting makakasar yung mga ganyan, sabi mo may chismis kasi hindi ko naman malalaman, diba? Halata, chismoso, no? Oy, what's the difference between umalis at umalis? Ay, ayun na lang daw pag-usapan natin, guys. Alright? So, for today's topic, we're gonna talk about the difference between... Meron ba akong... Wait lang. Hanap tayo ng pangmalakas ang background music. Oh, para naman... madama ninyo ang ating topic. Nyamo launa yan. Ang lakas maka-AM radio ng ating background music, guys. Diba? Ito nga raw pag-usapan natin. The request ni DJ... Hindi na na-request pala. Pala, desisyon na ako. pag-usapan natin, what's the difference between umalis and inalis? Ano nga ba? Ano nga ba yung distinguishing factor between umalis and inalis? Mago, mag-comment na kayo. Kunin mo yung helmet ko mamaya pag uwi mo para masundo mo na ako. Baka late na ako umuwi, pero sige, go. Ano sabi dito ni... pwede mag-request ng song? Pwedeng-pwede naman. Grabe yung song request mo, ha? Miss Flawless. Pero dahil minsan ka lang mag-request. Etong makantahan kasing to, itong nare-request mo, etong Miss Flawless na to, ay usually piniplay sa program ni DJ Barry. Since novelty yung Miss Flawless. Pero maya-maya, pagbibigyan kita. Una, wala na yung topic natin. So may nagtatanong dito, ano nga daw ang pagkakaiba between umalis at inalis? Sagot na, mga palasagot naman kayo, diba? Eh, pag-usapan natin, pag sinabi kasing umalis, mga sweethearts, no? Ito yung mga taong mas pinili nila na talikuran yung mga bagay, talikuran yung mga tao na feeling nila hindi na nakakatulong sa kanila. Kapag ikaw naman ay inalis, ang hirap-hirap naman. Parang wala pa sa hulas para magseryoso. Ang hirap ng ganito. Pero sige, kayo na lang. Sige. Wait lang, kinukulit tayo ng ating listener. I-play daw natin Miss Flawless. O sige, be. Para maging masaya ka, te. I-play na natin to. Diba, ganito yung music natin. Nagdadrama tayo dito, diba? Tapos magre-request ka Miss Flawless. Pero i-play natin yan, o.
1: Maaalala ko.
0: Ano ba? Ting-tingan, te, Aldaw. Tapos timang mag mo kay Miss Flawless. Bakit hindi? Eh, request nga, di ba? Sana masaya ka na, Ali, ha? Sana na... Sana nabuo ko yung araw mo. Ay! Ano, marami yan pwede sa trabaho, sa grupo, o sa buhay. Another comment from Miss Vanessa, umalis choice mo yun, inalis di mo choice. Oo, tama ka dyan, Teng. Ang galing mo, ha? Kantahin mo na. Hindi ka everything. Alam mo namang face card lang tayo. Wala tayong talent card. But iniwan mo si DJ Chino, Leslie Joyce Viray. Sabi sa'yo, galit na tong si Papa Sam. Ah, Papa Sam, naging papa ka. Sige na, sayaw na, Ali. Sumasayaw ka na ba? Masakit na daw katawan niya, Samuel, kakabundok niya. Pero papasok na daw siya tomorrow. Pero tama si ate, Vanessa dun. Talino mo, te, ha? Kapag umalis kasi, o choice ng tao yun. Pero kapag inalis, hindi mo na choice niyo. Ikaw na yung ni-remove nila, kinansel nila sa kanilang buhay, ganin. Pero mamaya, we're gonna talk more about that kapag babalik po natin. And then, oras po natin is ready 3:30. And this time check is brought to you by Pau DR. Kumbalik sigla, balik PDA. Kagaya ng Pau, dami po yung magbabalik makalipas ng ilang patalista.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert. DTX 500. Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
1: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
2: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
1: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ko ng maayos. Subukan na rin ang province sapagkat ako ay subuk ko na ito na magaling sa high blood.
0: DTX 500!
3: Naka-obis ko ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
0: DTX 500!
4: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang bato. At narinig ko itong DTX 500 at my TC na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
0: DTX 500!
5: Sir Ray, mataas blood pressure ko, kolesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
0: DTX 500!
6: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

There you have it, the song from Shy Mungasidosh, a song entitled Gangnam Style, and the song's brought to you by Single Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Tayo pa rin po ay naka-live sa ating official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM, Santiago City. So mag gusto pong humabol, mag gusto pong makipagkulitan, gusto pong makipagbardagulan, bisitahin nyo lang po ang aming official Facebook page. And kung trip nyo lang naman, kung gusto nyo lang namang i-like ang aming page, baka lang naman, ha? Alright, we still have like a total 2,000 viewers. Nakalive din po pala ako sa aking TikTok account. If you wanna, you know, if you wanna add me on my TikTok account, add ba or follow? Bahala na kayo dito. Yeah, just search for DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. I think it follow pala yun. Follow ba? Oh, follow. Okay. First time ko mag-live dito sa TikTok, masaya pala kasi maraming nanunood. Hi, good afternoon po. Sabi dito ni Anna, lagi akong nakikinig sa'yo. Maraming salamat, Anna. Tagasan ka po ba? And also, shout out sa'yo, Macmac, Hariega. Hindi ko kasi sure kung nakaintindi sila sa nakakaintindi sila ng Ilocano kaya hindi ako makapag-Ilocano ngayon. Para safe na lang o Tagalog na lang po tayo. And also, nag-comment din yung nanay ko, DJ Chino, uwi early ha. Ingat, anak. Ano ba yun? Teenager. Pinapauwi ng maaga. Okay, dalaga. Dalaga lang. Pinapauwi ng maaga. Hindi. Sige po. And shout out pa rin sa mga listeners po natin ngayon, lalong-lalo po yung mga nakikinig sa kanikalilang mga sasakyan. Oo, meron pong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Na-chika ko na sa inyo kahapon to, pero kung hindi kayo, kung na-miss nyo to, kung hindi nyo napakinggan kahapon, so ilang centavos lang naman yung binaba, pero that's something that we should we should still be thankful for, kasi nga at least bumaba pa rin ng bagyan. Hindi siya hindi na siya nagmahal. Parang si DJ Chino lang hindi na nagmahal. Wala na nag-comment dun sa topic natin kanina. Kasi tinatanong, sabi ni DJ Luna, pag-usapan daw natin, ano daw yung difference between umalis at saka inalis? Sabi kanina ni Ate Vanessa, yung umalis, choice mo yon, oo. Choice mong umalis. Pero yung inalis kasi, naitama din ulit si Ate Vanessa. Hindi mo na choice yun. Lakas talaga ng tama mo, Ate Vanessa. Shout out sa'yo. JB Vlog! Hello! And also, sino pa ba yung mga shout out? Kung nalipata mo yun, pero in case na nakikinig kayo ngayon, baka naman pwedeng makapag-comment kayo dyan. Ano po ba kayo? Yung mga sweethearts natin nakikinig dyan, umalis ka ba o inalis ka? Sa akin kasi, inalis ako eh. Yung last ko, ako yung inalis. Feeling niya siguro hindi na ako healthy para sa kanya. Feeling niya siguro hindi na ako nakakatulong sa kanyang growth. Kaya ako yung inalis niya. At siya yung umalis. Pero nakita ko ngayon, masaya naman na siya. Masaya siya, pero sa piling ng iba, arte, nakakaasal. Sabi pala ni DJ Luna kanina, no? Gusto mo ng context, DJ Chino? Send ko sa'yo. Go, mag-send ka. O yung mga bagong pasok po sa ating live, mag-comment naman kayo dyan para ma-shoutout ko kayo. Let me know kung saan kayo nanonood. Let me know kung sino po kayo, kung meron kayong gustong ipa-shoutout. Kung meron din kayong gustong i-request. Alam nyo na yan. Diyan lang mismo sa ating comment section yan, guys. Samantalin natin to dahil tong live stream po natin ay hanggang alas 4 lang po. So we still have a few minutes left for our live stream, di ba? Oo. Ano na? Kumusta naman po ang inyong araw? Pagod ka na ba? Kagaya ni DJ Chino. Kanina nga pagkapasok ko dito, nagkapinaho ka agad. Kasi ramdam ko, parang alam mo yun, ramdam ko na yung antok. Sa bahay kasi kanina, ano bang ginawa ko? Nagluto ako, tapos puro ako kain ng kain. Nagluto din kasi yung chahin ko kanina ng sotanghon. So,
yun yung inalmosal namin. Tapos nagluto naman ako ng lunch. Nagluto ako ng ginisang buto ng... Ano pa yun? Kulay black siya. Hindi ko alam kung anong buto yun. Pero yun yung ulam namin. So after ko siya iluto, kumain na ako. Kumain ako kahit hindi pa ako nagugutom. Ayun. Kasi iniisip ko, magastos kasi pag dito pa ako kumain sa trabaho, di ba? Tipid-tipid tayo, lalong-lalo na kapag ganito na sa mga nag-event siguro, no, kaya sa mga nagbe-business, hindi na iba sa inyo itong August. August parang ghost month. Wala masyadong galaw ang mga business. Pero paniwala naman ng iba, walang ghost month. So, kanya-kanyang, kanya-kanyang perception na yan. Kurt Quiñones, hello sa'yo. Shout out. Sa mga sweeters nating medyo inaantok na, ha? Tapos yung feeling mo pagod na pagod ka na, subukan mo sweeters. I-try mo lang, hindi ako mapapahiya. I-try mong mag-soya suprema. Kung ikaw ay nagtataka kung ano nga ba yung soya suprema, ito po ay gatas. Yes, ito po ay gatas para sa buong pamilya. When we say gatas para sa buong pamilya, kasi yun yung tagline po nila, eh. Gatas siya para sa buong pamilya kasi nga, pwede to sa lahat. Pwede to sa baby, sa mga bata, sa mga dalaga, sa mga binata, sa mga elders. So, walang pinipiling edad to, guys. So, subukan nyo na po. Ito po ay nakatulong para i-boost ang inyong immune system. Lalo kapag ganitong papalit-palit yung panahon, diba? Uso yung sakit. So, para maprotektahan mo yung sarili mo kasi wala namang nag-aalaga sa'yo. Mag-soya suprema ka na. Iasa yung pag-aalaga sa sarili mo sa ibang tao. Kung kaya mo nang alagaan yung sarili mo, mag-soya suprema ka na. Oh, ito po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds, mga sweeters. Ito rin po ay merong anti-cancer. So, panalong-panalo ka kapag ikaw ay nag-soya suprema, nabusog ka na, naging healthy ka pa. Nakatulong din po ang soya suprema para sa mga gym goers natin. Let's say, naubusan po kayo ng tawag dito. Let's say, naubusan po kayo ng whey protein. Oo. Napakainam na substitute itong soya suprema para lalong lumabas ang mga muscles sa iyong katawan. O, diba? Tapos, mga sweeters, nakatulong din to para sa mga sweeters natin napaka-active, yung kanilang lifestyle, no? Nakatulong ang soya suprema para patibayan ang inyong mga buto-buto. Eto pa, nakatulong din po ito para sa mga sweeters natin may prostate issues. So makalalakihan natin dyan, yung may prostate problem dyan. Meron, yung mga tawag dito, dumadaan din sa menopausal stage. Oo. So ayun, padasin yun mga sweetheart at soya suprema. Matulungan na kayo lang i-balance ang hormones itibagbagiyo. Nag-Ilocano pa talaga ako. Ang soya suprema ay mabibili sa mga groceries and pharmacies nationwide. Hello sa'yo, Vivian Harris. Idol, kilala mo si Sander Ford? Bakit po? Sino bang hindi nakakilala kay Sander Ford? Ang mga tanong niya ito. Tanong ni Gab to. Tapos sabi niya, graft yung DJ si Fanny. Hi, Fanny. Andito ko pala sa TikTok. Shout out sa'yo. Kumusta naman ang Cebu? Namimiss ko na bumalik sa Cebu. And also another comment from Mami Pass. Hindi nakapagod, DJ Chino. Basta nood lang ako ng live. Sa paboritong radio station. Ayan naman talaga si Mami. Ay, hindi ito nakakapagod kapag nanonood siya sa mga live ng paborito niyang radio station. Maraming salamat, Mami. Pas na iiyak ako. Ba't mo ako pinap? Si O.A. Grabe naman tong si Gab. Oo. Sabi niya kasi, si Sander Ford daw yung hindi ko gapuhan na pumogi. Tapos yumabang na. May mga ganun talaga.

alam mo yung energy mo bumababa, yung parang gusto mo lang humilata siya, humilata sa iyong higaan. Pero labanan nyo yan, guys, ha, lalong-lalo na sa mga sweethearts nating mga may trabaho. Isipin nyo, anong sasahurin nyo kapag umabsent kayo? Mapapagalitan pa kayo ng boss nyo. Tapos, wala. Boy, may mga thoughts ako na sasabihin ko na saan. Bigla akong nakakalimutan, no? Mahirap talaga kapag ganitong nagkakaedad na, no? Angelica Navera, shout out! Sa mga bagong pasok sa ating live, maraming salamat po, ha? Hanggang alas 4 po tong, hanggang alas 4 po tong ating live stream, pero hanggang alas 6 naman po ang ating programming, the Supercharger Show. So, maya-maya po kapag nag-end na po tong live natin, lalong-lalo na tong mga sweethearts natin from TikTok, no? Pwedeng-pwede po kayong makinig sa akin. O, kung gusto niyo lang po naman, ha? Pwedeng-pwede po kayong makinig sa pamamagitan po ng Radio Garden. So, hanapin niyo lang po sa Google yung Radio Garden. Kung ikaw naman ay naka-Apple product, hanapin mo lang sa Safari yung Radio Garden. Tapos, once na nasa Radio Garden ka na, search mo lang Sweet 97.7 FM. Diba? Dali-dali. Daming option para makinig sa 97.7. At maraming salamat sa mga sweeters natin laging nakikinig. Lalong-lalo na itong si JTB, taga Nueva Ecija Patno, pero everyday nakatutok sa 97.7. Agyaman kami launay, JTB. And also, shout out din sa mga sweeters natin nakikinig ngayon dito sa may Cordon, Wilcon Depo. Hello. Nakamiss naman kayo. Tapos syempre yung mga sweethearts din po natin dito sa Bandis Auto Care na laging punong-puno. Ang daming nagpapagawa dyan. Alvin Lagak, hello sa'yo. Shout out from Itchage. Ay! Shout out Yuna. Ay, Yumi Yuna, dito ka na pala. Saan po kayo sa Itchage? Malapit lang kami dyan kasi taga San Isidro lang ako, eh. Yung San Isidro kasi, gitna lang siya ng Quezon. Gitna lang po siya ng Santiago tapos Itchage. Mag-explain. Sana yung mag-explain, eh. No? Gerald, hello sa'yo. Gerald Gatush. Thank you so much for joining our live. Nakahappy, ha? Nakahappy nga mag-live dito sa TikTok. So, I think tomorrow, mag-live din po ako dito sa... mag-live din ako dito sa TikTok. Ay, taga-Bunig ka, be. Meron akong kaibigan dyan. Baka kilala mo. Si James Mandak. Shout out sa Mandak family dyan sa may Bunig. Oh, marami tayong mga listeners dyan sa Itchag Isabela. Lalong-lalo na yung mga taga-Silawan. Silawan Sur, Kaskada, Silawan Norte, kagaya ni Mami Carolina Egipto. Ano na? Masyado tayong tahimik, ha? Pero, ala, dumadaming pumapasok sa ating live. 948 na. Ang tigas ng 948 ko, no? Gusto mo yun? Bukas, guys, bukas makakasama na po natin si DJ Luna. So for those who are wondering kung asan si DJ Luna, guys, kinalulungkot kong sabihin. DOA. Kasi si DJ Luna po ay, ayun, nag-hiking. Almost everyday nag-hike. Kasi nga nakapudpudot lang nga ro doon. Ikaw mo, ano, pagkikiat na ngayon ti Mululi. Iti bakbak crash. Ayaw, nagunag mo lang ng G-Lo, ano na yan. Gusto mo yun, bak crash. Ay, ang bilis, 5 minutes before 4. Mga sweethearts ko, okay pa po ba kayo? Shout out din sa mga sweethearts nating motorista, lalo-lalo mga tricycle drivers natin dyan. Oy, meron akong chika sa inyo. Yung kaibigan ko nag-message sa akin, tinanong niya sa akin, magkano daw ba talaga ang pamasahe sa tricycle dito sa Santiago? Meron daw kasi naningil sa kanya, from... Doon kasi siya galing sa Victory Liner. Sa may Victory Liner siya galing. Tapos, nagpatid siya sa Dream Wave kasi doon nga siya mag-check-in. Siningil daw siya! 120! Nakakaloka kayo. Huwag naman gano'n. Lalo-lalo yung tawag dito. Lalo-lalo kung may mga bisita po tayo na galing sa ibang bayan. Hindi na po kababain daw

0: Nangina ti singer yun. Maawatan mi nga nangina iti gasolina, nangina iti diesel. Pero hindi yun rason para, di ba? Para naman, para managa ka. Kawawa naman din yung mga taong tinatagal nyo masyado. Porkit hindi nila alam yung tamang rate ng pamasyahe. Huwag ganun guys ha. Gusto nyo ng pagbabago sa Pilipinas pero hindi nyo yung pisan sa sarili nyo, di ba? Ang seryoso ko. Ano daw? Ala, 70 lang talaga yun. Ala, 70 lang. 70 ba? Victory Liner? Tapos dito sa Dreamwave? Hindi ko kasi sure, pero ang alam ko kasi, hindi siya dapat abot sa 120. Diba? Diba? Diba? Diba, be? Sino na ulit to? Si Yuna. Yumi Yuna, sumagot ka. DJ Chino from where? Sa Santiago. Hindi po talaga ako taga Santiago City. Taga San Isidro po ako. Taga Quezon, San Isidro po ako. Shout out sa mga sweeters natin dyan sa may San Isidro, Isabela. Hello kay Kababain Mate, Owen. Uy, nangatulog na iti singer. Lalong-lalo na siguro pag estudyante yung mga ganun. Huwag ganun, ha? Last na punta ko doon, 70 lang yung binayad namin. Dalawa pa kami. Ah, 35 isa. Yun, pwede pa. Makatarungan pa yun. Ngayon, kasi diglang mo, Aji Victory Liner. Tapos ato yung Dreamwave. Kasi yung Victory Liner, dito lang siya sa may... Hindi ko pala alam. Di ko magkakabisado yung mga lugar dito. Ngayon, kasi diglang. Oo. Malapit lang siya sa four lanes, eh. Yung bababaan. Diba? Pero, wala. Tapos na. Kaya mas mainam siguro, no? Mas mainam din na bago sumakay. Eh, tanungin mo muna. Kuya, magkano papuntang Dreamway? Pag feeling mo, masyadong maharli ka. Eh, di, huwag kang sumakay, be. Oo. Subukan mo na lang sa ibang tricycle. No, sino man, Aji, kababain, Diyos ko. Ayaan mo na, siguro naging masaya siya at nakapag 120 siya, no? Pero wag ganun, wag tayong mandugas, guys. Lumaban po tayo ng patas. Shout out sa mga sweeters nating lumalaban ng patas. Oo. Dagi, Diyos, sweeters ang aglaklakot yung kumpormit, ano lang, dati pang kaanda. Dagi, sweeters tayong agtaltalon, puray narigat tegpadanom, magastos itegpadanom. Shout out po sa inyo. Basta shout out. Nakaka-happy yung mga sweeters nating lumalaban ng patas, no? Tapos yun namang mga sweeters nating, alam mo na, yung mga pasaway dyan. Bago-bago kayo, guys. Bago na kayo kasi, alam nyo. Ah! Wait lang, I'm asking, ano to? Wait lang, ha? I-search ko lang yung tinatanong ni ano ba to? LJV ba to? Or LIV? JTD, wait lang. I-search natin. Medyo hindi ko mag-gets yung tanong mo. Oo. Ito mahirap minsan kapag millennial kasi ako, tas Gen Z to mga to ata eh. Okay. Alright, almost done. Nag-update talaga, no? Okay. So, eto na. Malapit na tayong magpaalam, mga sweethearts. Yes, pero... Ala! Iba naman yung lumabas dun sa search bar. Paano ko masasagot tong si JTD? Magpapaalam na sana. Kung may tinatanong kasi siya dito. Okay. Wala na talaga. Wala na, no? Ito na, mati-dead air pa ako. LJV. Okay. Hindi ko mag-gets yung tanong. Sorry, JTT. My friend DJ Chino, cute, miss you. Maraming salamat, Kuya Jenny. Ano ba yung tanong niya? DJ, I'm asking LJV. Ano yung LJV? Ang lakas nito makamatanda, ha. Pero ito nang papaalam na po si DJ Chino. I'll see if I can message you later, JTD, to answer your question. But etong papaalam na po ako. Maraming salamat sa mga sweeters nating nakasama ko sa ating live stream. Lalo-lalo na itong mga nakasama ko dito sa TikTok. Oy, na-happy ako kasi dami-dami ninyo. Oy, may comment dito si Yuna. Sabi, inbagan ako madiso ng... Agtaktak kiti kwarta ta narigat agbirok. Yes, narigat agbirok ti kwarta, mga sweethearts. So, ayun, again, sa mga sweethearts nating magugulang, ha. Tinutino na po kayo. Eto nung papaalam na nga po ang yung chinitong DJ. But then again, hanggang alas 6 naman po ang ating program, The Supercharger Show. So, you know, if you'd like to follow me on my Facebook page, Yuna, pwedeng mo akong i-follow. DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Once again, that's DJ Chino. Ah! Oh, jeez! Okay! Sinerge ko pa man din sa Google kung anong LJV. Leslie Joyce Buray pa. Sige, mag-extend tayo hanggang 4:05 since naka-extend na. Medyo magpas na din tayo sa oras. Si DJ Luna po kasi, JTD, no? Si DJ Luna po ay nag-hiking. Eto pa rin, hindi ka huli sa balita, JTD. I-follow mo din siya. DJ Luna dash Sweet 97.7 FM. Yun lang naman yung pages po namin. Yung difference lang yung mga pangalan namin. DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. DJ Luna dash Sweet 97.7 FM. Para makita mo yung makalokohan niya doon. Kalokohan ka agad. Gawa ng issue. Alam, maraming salamat sa nag-follow sa akin dito sa TikTok, no? And Ocean Randy Kauya, thank you. Successful daw yung event. Hindi kami nakapunta, kuya, kasi maulan. Pero buti na lang talaga at nairaos po ninyo. Nakita ko nga, pati yung kaibigan ko umattend din, nakita ko kung gaano kasaya yung event po ninyo. So, congratulations po sa inyong lahat. Ano na, guys? Papaalam na, di ba? Nag-extend pa. Hello po kay Menda Malasigan. Thank you so much for following my account. Sino pa ba? Nakapanibago para mag-live dito sa TikTok, no? Pero nakaka-happy din. Balik ta now, musika dekada 90. Yes na yes. Parang throwback. Ano ba to? 90s music, taba? Tama, diba? Ano ba yun in English ko? Parang mali pa eh. No? Balik ta now, musika dekada 90. Sa lahat po naging... bumuo sa Balik ta now, musika dekada 90. Congratulations po sa inyo at naging successful po ang inyong event. And also, sino pa ba yung... Kung meron man po akong nakalimutan i-shoutout, muli, pwedeng nyo pong i-message sa aking page. Sa Facebook po ha, yung mananunod sa akin dito sa TikTok. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Or mag-text ka sa ating text line 0936-322-6700. Eto na, legit na po mga sweetas. Grabbing overtime na po si DJ Chino. Shout out daw sa Fresh Daily. Ay! Shout out sa mga taga Fresh Daily. Company ba to? Anyway, shout out sa mga... lahat po ng staff ng Fresh Daily. Sana all Fresh Daily. Kung ano lumalabas sa bibig ko, eto nung papaalam na po ako. Thank you so much, guys. This has been your chinitong DJ, DJ Chino. Mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is 4:05, and this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, best mix, today's best mix. 97.7, where we play your music your way, all day, every day. Sweet 97.7.
1: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
6: nagtatay na ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
7: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.

0: Kicks 500.
1: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
3: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
4: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
5: I am 74 years old. Ito ang aking
6: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Hindi na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
10: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pangang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagka-copy ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 2, 3 hours na kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nafe-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa.
0: Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung gandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
11: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Center East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Sa mga butika.
6: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: There you have it, a song from Bruno Mars. Mga sweeto sa song titled I Just Might na tawag dito. Unang kanta niya na nag-debut sa Billboard Hot 100. Oh, number one lang naman. Oo. Anyway, this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart. And we are now at the final hour of our program, the Supercharger Show. You're still with your chinitong DJ. DJ Chino, mga sweethearts, hanggang alas 6 pa tayo. Pero final stretch na po ng ating program ng Supercharger Show. But if you have any song request, kung meron ka pang nakaligtang batiin, kung meron kang gusto ipa-shout out, just let me know. Mag-message ka lang sa ating text line. 0936-322-6700 or sa page ko po, DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Kumusta naman po ang ating mga sweethearts dyan? Oo, nabanog man na. Nabanog man ang tatang aldaw ayan. Okay lang yan, ha? May kapalitin yung mapagod nating yan. Sulit-sulitin mo na lang mama yung kain mo pag-uwi nyo sa bahay nyo, okay? Mag-ingat din po sa pagdadrive, lalong-lalo na congested ang mga daan ngayon dahil uwian po ng mga estudyante at saka ng mga empleyado. So, iyan anus yun. Araw-araw kong pinapa or nire-remind sa inyo na konting pasensya lang, guys. Ikaw nga, natagalan mo ngayong toxic na relationship eh. Laging sinasama yung love life eh, no? Bitter. Shout out din po sa mga sweethearts nating nandyan ngayon sa terminal po ng bus, jeep, at saka van. Ingat po kayo, ha? Shout out kina manong driver, tapos kung yung conductor din. It's been a while, oh, na sumakay ako ng van, no? Tapos jeep. Ang tagal na! And of course, shout out sa mga sweethearts nating busy ngayon sa paghihiwa ng kanilang lulutuin for their dinner. Sarapan nyo naman, guys. And ito na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Eraserheads, mga sweethearts, a song entitled Doyang. And once again, this song is brought to you by Don Pedro's Diner. Authentic Filipino flavors served with heart.
1: This next song is all about love.
2: And I wrote it

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

Do you have the song from Sean Paul Mosquito? It's a song titled Get Busy. I know for a fact that most of you are already busy at this very moment. No? Busy doing some house chores. Or the kita duma siguro kay gupkupin iti nilabanda. Kay the duma siguro kay busy nga aglutluto madamang panpanunod mo siguro ay the duma na iti si Dainda Tata. Shout out sa inyo mga sweethearts. Oras po natin is ready 5:45. And oras na po para magpaalam po si DJ Gino sa ating programa The Supercharger Show Tuesday edition. So tomorrow baka po makasama na po natin si DJ Luna. Baka hindi na siya umakyat ng bundok tomorrow. Oh, ilang araw siya umakyat ng bundok. Hindi ko alam ano bang meron sa hiking kasi. Pero siyempre, kanya-kanyang trip yan. Iyan na natin, no? Okay, maraming salamat sa laging pakikinig, laging pagpili sa 97.7 FM, mga sweeters. Pwede rin po makinig through Radio Garden, mga sweeters. Search lang po sa inyong search engine, Google or Safari ang Radio Garden. Tapos hanapin po doon, Sweet 97.7 FM, Santiago City. You can listen to us all over the world as long as you're connected to a Wi-Fi network or a mobile data, mga sweeters ko. Di ba, bongga? Shout out sa mga sweeters nating napagod sa kanilang trabaho, napagod magmahal. Shout out sa inyo mga B, ipahinga nyo muna yung inyong mga puso. Daming pwedeng kapaguran, no? Tapos yun talaga, napagod ka magmahal. Okay lang yan. Susunod na po si DJ Nathan. Kasama po natin siya from 6 p.m. until the hour of 10, mga sweeters. Apat na oras. Yes na yes. Kaya syempre, kung meron kang gustong i-request, meron kang gustong ipabate, meron kang gustong i-message, mag-text ka na sa ating text line 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. Shout out po sa mga sweeters din po nating busy sa pagmamaneho. Ingat-ingat po sa pagdadrive, mga sweethearts, ha? Dapat takbong pogi lang tayo. Okay, hindi ka naman pogi. Ulit-ulit ka? Paulit-ulit. Nakakatawa yun. Hindi, sorry na. Mag-ingat ka. Ingatan mo yung sarili mo. Hindi ka na nga iningatan. Kaya ikaw na bahala. Pinagsasabi ko ba? Oh, eto na. Bigay ko lang ang ating next song, mga sweethearts. Sweethearts, let's listen to the song from VP Dolls, a song entitled Ikembot Mo. Maraming salamat, mga sweethearts. Bye-bye!

0: laban.
1: Sweet 97.7.
2: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Gutom at lagi na ihihit. Twice yung toma ng Toya Pinis. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extra. Nasa gana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toya Pinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swabe yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid or death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cacebu, and Alicia.
8: Sir Andoy Donovan, taga-sat po kayo?
9: Taga-sat, taporubiskrino po.
8: Dok. Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
9: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipan-lipat yung sakit, pero dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
8: Mag-mag-mag So ano ang ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
9: Bakit po ako lang easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
8: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
9: Hindi pa nung yun ang gamit po.
8: So anong ginawa mo?
9: Pumunta ako sa Bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
8: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
9: Pero ginhawa sa katawan mo.
8: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
9: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
8: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
9: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
8: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Win!

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mix 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. Mix 97.7.
3: Today's best mix.

0: 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 74 years old. And ito ang aking kwento.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Therapy na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
15: Mix 97.7 now turns the music back on.
16: Overload. Pleasure overload.
15: Here it comes.
17: Great.
15: Mix 97.7, today's best mix.

0: WMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Saita na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw.
5: Tama.
4: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
12: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lemuel Sonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
13: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
15: Disadeco?
14: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
15: Wow, ano namang meron dyan?
14: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
15: Oh, swabe yan ah.
14: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
15: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
14: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
15: Paano mo naman nasabi?
14: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
15: Ang dami naman yan, nakakalula.
14: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
15: Grabe pala ang Disadeco.
14: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
15: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
19: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
20: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Ayan. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Eto na, hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Maradik Tambuong po.
0: Ano pong pangalan?
1: Maradik Tambuong po.
0: Marivic, okay po. Nanay Marivic, okay. Taga saan po si Nanay Marivic?
1: San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: Laksan mo. Hello.
0: Hello po. Ilang taon na po?
2: Dito po ko sa...
1: Ilang taon ka na daw?
2: Ano po? 60.
0: 60. Okay po. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Ngayon pa lang nga eh.
0: Ngayon pa lang po. Opo. Okay, nag-udyok po sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
2: Ako nagbili ng rice coffee. Ang gusto ko lang tanong, sasabihin ko sa iyo, Tracy ka tuwig ang aking naramdaman.
0: Ano po yan?
2: Sa mata. Nagsama yung salita mo. Sa mata.
0: Sa mata po yung...
2: Ang naramdaman ko, matagal nito, 3 ka tuwig.
0: Okay, ano po yung nararamdaman niyo po sa mata po ninyo?
2: Masakit nga, nakakirot. May medyo malabo ang paningin ko.
0: Malabo po yung paningin po ninyo at medyo masakit po yung mata po ninyo.
2: Medyo masakit.
0: Okay
2: matagal
0: po.
2: Matagal
0: nito ang naramdaman. Okay. Napacheck up niyo na po ba yan sa doktor, nanay?
2: Napasikap na ko, hindi ka rin nagbabagaling.
0: Ano pong sabi ng doktor?
2: Yun na nga, binsunod ko pa rin ng anong sakin ng gamot, hindi pa rin gagaling. Ganun pa rin.
0: Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ito sa walang naramdaman ko, yung magmuntisayain, hindi naman tindihan yun.
0: Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ang sabi niya daw, mapapasikap daw po ito sa may taraka, medyo may taraka ang mata ko.
0: Opo, may katarata daw po yung mata po ninyo.
2: Malabo.
0: Opo, may katarata daw po, sabi po, may katarata.
2: May katarata daw?
0: Katarata, okay po. Sige po, nanay, sige po, at... dapat po eh, tuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano? Ginagawa niyo po ba yung pagpapausok?
2: Ngayon, hapon na po ako, Kuya Boy, nagbigay. Ginagawa ko na kapon. Kaya nagtawag ako ngayon ng number mo kung paano mag-inom. Kapon ako nagbigay ng
0: number mo. Opo. Ganito po, nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan niyo po yung pag-iinom at bawat po ano, timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan niyo po yung mata po ninyo. Kuha po ninyo? 'Di ba yung ating rice coffee kapag tinitimpla po ninyo, mainit po 'yon, kaya po umuusok 'yon, 'di ba? Oo. Umuusok 'yon. Pauusukan niyo po yung mata niyo kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, kahit konti lang. Kahit konti lang naman, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan nyo yung mata po ninyo. Makakatulong po yun sa inyo ha, bago po ninyo iinumin.
2: Salamat po kuya, kay tagal ko talaga na nais ko po sino may maalam dito sa mato ko, katagal-tagal na to, marami na po rin doktor na puntahan, ganun sa akin.
0: Ganun pa rin, opo. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po ninyong iinumin at the same time, pauusukan po ninyo bago po ninyo iinumin. Yung atin po namang every time po na magpapausok po kayo ng every time pong titimpla kayo ng ating rice coffee, pausukan niyo po yung ano po ninyo, yung mata po ninyo.
2: Salamat naman kuya eh, natulungan mo rin ako pati ang mga kamay ko,
0: hindi po. Lahat ng masasakit. Lahat po yan, yung mga masasakit na yan. Matutulungan po yan ng ating po namang rice coffee nanay. Okay po.
2: Okay nga kuya eh. Natulungan mo rin ako. Salamat naman eh. Kuya, may tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun?
2: Yung sabon baga rice 4-in-1, sa ano, may bintahan daw. Parang wala man sa
0: bayan. Wala. Wala po ba dyan sa inyo sa San Jose?
2: Daw, parang wala man.
0: Ganito nanay yung gawin po ninyo. Maglibot po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Maglibot po kayo. Magtanong-tanong po kayo nanay kung meron po ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Okay po.
2: Salamat kuya. Okay. Okay. Dahil ikaw nagbumigay ng magandang ng binukasan ng ating sarili na katawan.
0: Opo, makapagsimula po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
2: Ilan beses po kuya inumin? Aga hindi na yon.
0: Opo, kahit po 2 hanggang 3 sachet po, okay po yon. Pero kahit naman po ilan, basta po araw-araw meron po kayong iniinom, okay po yun, nanay.
2: Ano ang bawal sa katawan na hindi makasin mo sa akin? Hindi po alam
0: yun eh. High blood po ba kayo? Mataas yung dugo po ninyo? Mataas yung blood sugar po ninyo? Ano po yung nararamdaman po ninyo bukod po sa mata po ninyo?
2: Anemic ako nga. Parang minsan di ako makatulog. Minsan yung kuya, nagbuka rin ako ng bulaki isang gabi na yon. Buti ka na lumaba.
0: Opo, kailangan nyo lang pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Salamat kuya.
0: Okay po, sige po. Maraming salamat po at balitaan nyo po ako. Kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyo po namang, kalusugan, sa inyo po namang katawan. Balitaan nyo po ako muli, tawagan nyo po ako muli, nanay. Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Bye-bye po, kuya.
0: Okay. Thank you very much po. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623.

Huwag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Tawag po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi po namang kwento sa ating po namang programa, ito na po yun.

0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang balado tulad mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

Tawag po kayo sa ating mga naman ngayon. Numero 0969-226-9623. Ang ating mga naman ngayon. Numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. At ating mga naman pag-uusapan ang lahat ng mga gusto po ninyong marinig po namin kwento galing po naman sa iyo patungkol po naman sa ating po namang produkto. Siyempre pa mga kaibigan, ano po, kung meron po kayong mga nais na itanong tungkol po naman sa inyong kalusugan. From time to time mga kaibigan, ating po namang pag-uusapan, magkakaroon tayo one of these days, ano po, at ginagawa na po natin yan ng... pag-aaral, ano po, na one of these days, magkakaroon po tayo ng, dito po sa ating programa. Siguro doon po sa ating programa sa, yung one hour na program po natin, lalagyan po natin ng segment, ano po. Ang segment pong yan ay pag-uusapan natin ang tungkol po naman sa kalusugan. Yung pong sabi nga natin, mga kaibigan, ay

Sa segment din, mga kaibigan, ano po, na niluluto natin, ano po. Pag-uusapan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan. Tanong po ninyo, patungkol po naman sa particular na sakit. Para po naman ay mapag-usapan po natin yung mga katanungan po ninyo. Tapos kung meron pong testimonya na patungkol po dyan sa sakit na yan na pwede po nating maiparinig sa inyo, ipaparinig po natin sa inyo. Para yun po yung segment po natin. Siguro once a week gagawin po natin yan, mga kaibigan. Gagawin natin yan ng sa ganun ay matukoy po natin, o kaya mabigyan po natin ng diin ng mga impormasyon patungkol po naman sa iba't ibang klase ng mga sakit na pwede pong sumira ng ating po namang kalusugan. At kung ano po yung pwedeng maitulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag mo kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ID mo naman. Yan, numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan, mga

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Marvick Tamboo. Nakatira sa San Jose.
2: Martin Uno.
1: Chapel. Central, Martin Uno.
2: Martin Uno, Central.
1: Central.
0: Opo, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Kakapon ako, sir, nagbili. 2 box.
0: Okay, naka-2 box na po kayo ng ating rice coffee. Pero nakatikim na po kayo ng ating rice coffee.
1: Mamaya, subukan ko lang mag-inom mga gabi.
0: Mamaya, magtitibla po kayo.
1: Mamaya, kabugay, sulog.
0: Opo, opo. Sige po, ituloy-tuloy lang po ninyo, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin kapag tayo po ay araw-araw na iinom ng ating rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Salamat po.
1: Salamat po. Bayan ka rin ng Panginoon na ikaw ay pasasar ng ama ng Panginoon at malaki ang tulong mo sa amin. Maraming salamat po, kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Marvick, salamat po sa inyo. At kayo din po, mag-iingat po kayo, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Apo. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye po.

Tawag mo kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng po rin yung tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Lynn po.
0: Rina Lynn, okay po. Taga saan po si Rina Lynn?
1: Taga Bordeaux po.
0: Okay, Bordeaux.
1: Bordeaux po.
0: Saan po yan, ano? Saan po yung Bordeaux?
1: Sa ano po barangay, ano yun?
0: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya?
1: Bordeaux, Quezon.
0: Quezon. Quezon province. Okay po. Okay po. Ah, sige po, nanay. Ilang taon na po kayo, nanay, Renaline?
1: 42 po.
0: 42. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Bakit?
1: Itanray ko lang po. Eh, buntis po ako ay.
0: Okay lang po yan. Wala pong problema. Ay, hindi po, hindi po. Okay po yan. Wala pong problema. Okay po.
1: Sige po.
0: Okay po. Apo, sige po. Maraming salamat po, nanay. Yun lang po ba? Yun lang. Aking bigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin. Sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan.
2: Tagumpay, Piha. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: You're listening to 97.7.
5: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
6: DGX 500, irregular na regla. Oh man, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
9: DTX 500! Araw-araw,
8: bibili sa mga buti.

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong guban. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
4: Yung rice cookie?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibar, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Let's get back to the music.
19: Number one for today's hits and all-time favorites.
20: Sweet 97.7.

0: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, my power cells herbal capsule ka.
7: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: 97.7. Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw kaya MX-Extraordinary.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Leomir Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke kayo sa tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko, totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na yung external organ mo. Tinang nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag mga masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumuto ka ugat, kubato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga. Pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
4: Nahanap niyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag GTX 500!
2: GTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Easy Blast Out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang niyo, katuloy yung kagapay niyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan nilang dila ng Katapres, mababa agad. Sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw, bago magbawas 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported. Pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert! GTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming

0: nakaramdaman. Uling nagbabalik po ang iyong likod, Doc June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Yan ang po, mga kaibigan, ang isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
4: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng, ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab niya na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad. At ko'y iniwan mo pang lutipad. Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: Sweet 97.7.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, e Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay
4: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome sa ating programang The Wake Up Call. Here's your DJ on board. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. At ang ating oras po sa buong kapulan ng Pilipinas sa 7:21 na po ng umaga. Today is Wednesday. It's August 5, 2026. Hello po sa lahat ng mga kaibigan at kapatid nating nakikinig sa mga oras po na ito. Isang mapagpalang araw po ng umaga. Lalong-lalo na sa mga naghahatid na po ng kanilang mga estudyante. Oh, ang dami ko nang nakasabay kanina dyan sa daan. Hello po sa inyo. Good morning. Sa lahat po ng medyo nahihirapan din gumising ngayong umaga. Though, nahirap talagang gumising sa umaga. Lalo na kung ikaw ay mahilig matulog. Diba? Hello po sa inyo. Good morning. And syempre, hello din po sa lahat ng nag-uumagahan. Good morning po sa inyo. Sa mga nagkakape, huwag masyado sa kape ha. Ay, hindi ka naman talaga pwede dyan sa kape. Mahirap nga naman kasi talagang pigilan ang kape. Alisin mo na lahat, wag lang yung kape. Diba? Lalo na kapag talagang yan na ang nagdadagdag sa iyong blood. Yan na yung nagpapa-energize sa'yo. Sa buong maghapon, pag walang kape, walang ikaw. Charing lang. Okay. And sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking Facebook page. DJ Barry po, hanapin niyo lamang sa inyong mga Facebook account. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Let's hear the song. Hello kay Ube by Sex Boy Girls. Tuning in right here on Sweet 97.7 FM. Today's a best mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old. Ito ang aking
5: mga kwento ng pag-asa.
6: Paago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Therapy na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang po akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-coffee, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumi na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ay, ito nagtuloy-tuloy po ako. So, nafe-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, bag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: DTX 500!
19: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
18: Madalas nanghihina at nagkakasakit?
19: Baka kulang ka sa antioxidant?
18: Mag-DTX 500 ka
19: para hindi maging sakitin
18: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
19: DTX 500! Araw-araw,
18: bibili sa mga butika.
19: DTX 500!
20: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
19: DTX 500! DTX 500!
21: Wakey, wakey! Rise and shine!
22: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
21: Wakey, wakey, wakey, wakey!

0: Cardenas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: Sweet 97.7 FM.